0: Sufak adi lu tadam tarongam. HIV lagang ko lukan poye.
1: Ngoluta kama, HIV kinam lagasim ay pa ken palagidu?
0: HIV kinam si ay mana iya. Kadpo dobo sinam, injection atal ami, use po sinam delo. Ano HIV ga...